0: Ah, e re xa moho a XK FM ke mbambara ga go tsetsetena di Maritzburg go bore shore maaterama. Kra ga manda a tlotla ngwe nersa ta kiti he nqwa di muga kona gana o aniji akwita. Eskom si nqwa kara di kra ga di paro a 8.83% e ka 2027 kuri ke swita. Nersa nqwa di sinu muga kona o tsau am di khawa gwe ngo mo isa nqi a kra ga si paro si shwi go he. Ngo doze na teretana na ta ii kara raka agu kwen aretama. Mbuka kwen dango wo, 2 Oktober kasi kara ngo kui jihanao je ete kaza. Nersa nga ati kwa nungo khana jawe kung kagwe ngo kara khasiu parosi shuihe na ta ii kara khana kya kagwe ta. Tako na ta ii kara ngo tu sereji a oiki tinji ngo shusha na kuhatama. Ye ngi kwe doze na tenu, yen April ngi kama kuri kinyama ko jawa gwe kara kha eskom shiu kaha kunga kwen kwen au ka. No municipality jiki kunga klon kwena iya niuli ka akkoma a 4% de a ngo tewa kwa agwem. Build One South Africa komkoma bosa ta ki ten awen isi kakasi ukoro kuku iye e Johannesburg ki a ka agwem. Partek ete koma musi maimane te uku iye si ka agwe no bosa ta awen kwenen nga ati sinu aku iye hijau ka isa kia ete ngo municipality ji ango cha kaisa ngo cha kara manda ko teita ngo jao ji agi cha kara ngo kunka ta dina hi ta kya e te hakim parte e te ha sinu khona o jaroma ji ngo sha na kara ha ku ji na jao ka ho ji na khona ngo ra ta jao ji ta mahana sa ka gutam ngo he fair view si shure Johannesburg ko ki te gwe Africa mai buye awe hasiwe e burgomaster khana te ma gwe na municipality ji Gauteng ki nkama e urumende koro kwi ki shuri ka gwe ma ngwe clip town ke soweto ki te gwe no parte nge nge ti kuri ki ite mkhuni pa president em EFF na ma Fred Chivambu e tra ma go nyam karahim Chivambu a karati si no parte he ya wa te koro kwi e South Africa si u fir desin faith on it ve ki jo ka kha kwi a khana te ho yo khana ate matam Borishi u khirwem. Kwa kaji ngo kharat ien no kharat aha shure twa nawe start shure ji Gauteng kwe jiki wika kyaun se na khatim. Ya ma de kwe department de shure kwe e onwa bile lubelwana nga de sinu twan ukuna ngo shota ti na e ngo kwa ngwe iye kwa kaji December mkinyam na January mka si e klojin kama e kurishi ukam. Lubelwana nga de kwa nu Mata huno ngiye kwa kati nkwena ki ti ya dango jite gobe ngo shure ji ngo kwe huno aberete ji anikite kaye gwe no mboro nga jike nga mte kwe anditwa a ngu wati nga o shure ka ngo dango asinu kaye no anakwere kwa kukema. Akhiri bore si ukhiri o kaya ahe kawana katu bore te kike se nga kama nika ire kama kuyomu.
1: Achang om dit kontri man dan SKFM dan kung kita ngako kon kung ka amin kung tiflis nung dan kung sa SKFM nasnala kraha ka ong inga nersa tisa ki kawo sikang ki eskom kani kuna ki kraha malig bung ng tuya ngwa ah koma ah 3% di ki 2017 ng kwa tigwe nersa ki kung taki kawa ti aya tu kwasa sing hung ti usika ng sing tudro ha breaking ng ti kwe ng he gagi ha ha breaking kraha Kawaci ngasik atiwe ke Oktober nanti ngejut kawin ngangin kanggo kau sika ngersa ki gida tu samsung kerahan kong kawa ki keraha dan ngugi ngejut ngung kama ki ciu sisa pangat kama ke kwa kau sisa seng tegesi ngung kaha ke ian ke April ke kama kau sika asli ngeda kamsung ke es koma seng dan munisipala titi sa seng ke ian ke Julai ah koma ah ke 4% yin kontak kawa kwa Build One South Africa ng busa talakang kwa Johannesburg kuna parte lera mushi mamane gitu gita ng wajit kwa busa ke gitu hanayi planisi ki municipality gitu ko kakwe kausika malibong gitu ku o kausika parte gitu gita tu kwa ngayati kwa gitu kwa maya tu hana ke krakaw jala ke du ke chichi ke ganga jalan kakko ke bunga ku yunga kwa ndakhali ndaiti senang ke Fairview Large kula ngan Johannesburg kuna kanya kaya kwe. Afrika maibuye ke I wikhik dicho gita seng ke municipala titi ke Gauteng kuna ke titkwe ngisa ngeda kon na kisten kang kwa chi. Kalani dita nga kundi sa Clapton ke Soweto kawa ga nga kya ching nga ka nghe nga FF Fletchy Vambua dicho gita ke parti intasivambo gchugita singa plani ke set africa gchugita sinta ke 4500 divaiki ngutsatu qoyok ngi fasi antugu singkang hewa khrat ngi khrat akhaga ke stati skola singa nga khuting wan hakin am ngut sikon departemen nga hewa lungsa kunwa onwa bile lobes lue na ngke ngosin krisi ke messi dita ta ka wachi antin sa sang ke anchu student ko ke december dot ke january ng chi khod chu kal oi doing ke kwa lu bu lu na kong kwan ke no sa tisa i gisin o jalak i dewe ke chi se ka register de ke skor ke kwa kong mi ngwa a ke fam ko kom ni khiri fam kong mi eska fm

0: Otra, perdona, tengo que atentos. De una cochise en que yo otro o ca ca otra o ega te actúes o caña te sé que si caco duca te una co esa he caco ni a caca duca caca a cumbrian a caqui a de ama caqui a cu chibu de si a cu cu caqui a cu a cu huana de ka ki ka ka ka o a ka ka ho mo to a ka ka o nga o ka da ma ku ju ho khai to ka na kha ba es ku ka na ka ki ka ko ko ka ka ti ni ka ta a ku ho ho to a ka ju ku ka na ku ta ka da mu ka kha ko to a ma na ko chu o ka a khona ko khai ba re chu ma ka ka ti khai ta ta a ji wa a si da ma o a ma wa ho kana o jo esa ho na na esa ho kukuru o ku kan ti to ka ni kukuru ka o ka ka ka ka ka o chi ma na o ku mo twa e o ma na se mo twa e te ka ku ma te ki a si twa ka te ka o se wa to a o ba e to a ku du e to a ku du ka a da ma tu ka ma ta a du ta se ka ku gara ju o ka o se wa kwa ra we te ka ku na ka ki a ku u te ka ku na ka se ka ko sa tra chi si si de ka a ku a hu ma ri ta ki a ka ka a ma u ska ki a ka u ta ma ku u ka ta de ka ka a ju ku ka na o cha e u na ka e cha ku ri ma na mi a he cha ku ri o ka ni ka chu ju te ka ku ri ke o tra o ga ku e sa o sa u si te se o ta ba ku tra du jo ta ku ru ka se jo ka ni ka se se ka we a che ra ku ku ka jo re a re cha ku ku ha ni a ku ru ka a te du ka a te ku ka ka plastic in o ka a ku ku o ka sa a ga ka a te ka ama ku si ku si se jo ka kunta ka ho ni ni wa ka ka ka ka ka kunta ka ada na ko tha kha skore hi ada ma ka ma ka tha ya se ba ro skore ni ba ni de sa ye ka na te se kai pais ka na te se kai ko ko tho si tho mu in as te ko ba ro tha skore te ka na te ba ro chu wa ke ni o ka ka ke ni o ka o jo jo o che te jo ni ama to to ate ka maria si aka si ni to ate dare si tam dare dare chua ki ke ni ta o ku se ji maria o to tridisi aken ke o ju chua ka ka ke o to de e to ma ta ka ko du ka ka na ka kwa ra e ku dhau se si si ka ka te dhau ho ka jai ho ka ka ai te u ka ko ku ta ka si te pu ka ka ai te ai te ka te ma ku ta ka de du du ka de ka ai te ka ta ka e ka ka e o ta e ka ku to te ju sa te ju sa he o se je si ma ku se ka ka ma ka ka se ka ko e ka re ku ma o ka a che re ku ma ku du wa ku ko ho yo te a o a na na me ya tu na ka ka khaya si ni ku kae ka chua ta ni na ka ka ka ka ka ka ko fa ta e o ka ta ga chu ni to ni o so ba e ni ko tu ka ko ni a na ka a na ka hi o cha cha o ka ta ha o a cha ta ta te o ku su ku ru te se je se ta ku ka ku ru ka te esa he esa ku ku ru ka e ku kan ke kai thoku kuru ka kan jau ka ka jesi me doi u e ka jesi ke ki me tsi a ku ka cham chu pu tu ka cham chu ka ni ku kuru ka na ka ju ku kuru ka to si ka dwa o chu ka ka ni ku ka ma ka a tsu ka ka te ji ka ka cha ka ku ka ku a jai ka ka cha ka ku ka ka ka ni ka ka te ka ma ka ka ka te ji ma ka ja ta a se ta ku se ko yo he a ja ta ku yo ne ti a ti se ka me ku ko a ku ko a ku du chi si ku ri pe ti ta a ta ku du ti sa sa yi ko a ta ka ja ka ma ka ka se ta kha re ka se te ku ku ka to ka ni ka ka to kuka a kukuru kuku kisa kita uto
1: kare ma to ego kama gu kabare iku osa kau ka ka tu to ka to mis hete to wang hete kama zani to ma nasi kame kusi ka to kama kuku se ka to kwa o e ka ka u to mana mi kuku kuka to to kama to a hitu te kama gu au te gu Tekika, ayah si kaku akan cai kaku hanaka. Seteka aku dua akan beri mantu aku mahu kaku uang gula. Kaki sampai aku pun hidup kau uang kau anu terbelok akan mana si? Kaku mau kuku si. Tekin aku mereka aku muka kini mereka diris kuku. Kau mereka aku mau kau nuci. Oka aku aku rukatik cai kate utik cai kaka uang aku teok aku cai kaka. Ngeri aku kakak dua agak kukur kak acah aku kak acah kak aku bangga bangga kak uka uka nanti kejo teka ngaku kuar acah du tejo kak yang mana asih otwa oega
2: oke tuan doa teke okoi uar jasun ka ehe oa gaoga Tingnan na kana kaya ukuay ke mao kuy or women empowerment, dameng ay ngugawa, ta kaya ngatam kaya or doo ane mo or doo, oho, chis ng kaakir hawa kong, kaya kuam kaya or aho mari kaya kuro doo aho mari ang mga ta aho mari ta mari ka to a bung ata dames ng chis ng at nga kaya ho chis ng a bung at u ho sa kuro kama doo Maria. Kecik hiseng abu ho kama go ka akur ngang aga abu boho mari go kang atu wa khwiseng ake ti so kang naka koi ta ke dame tsau seng mo ga karia tsam eseng to akang ga ngui kwara se au ngung ngung kang ngui dibi aga seng ka tsau ka ngai ke tsik ngui tradisi go ohung to aga wa kam ngu ka ehe kwa ho kama ka ke o kwa e akuru ka akuru aga ke aga seng ako no dah ka ge Mari kahit kagdeng ako kwenui ang kawang ota hoka tetui ka tagdeng kuru at ukwa kuru tuang ka tagak kuru quiz ng oke kanya tika ayakir kuru ka tagatung ang awa ehyang ang ka hoka usung ko agdeng mukha agdeng achias ng kato tagang atuang ka abuhik ang ekika tiki abuhik ang ekik urdo tagang doat na encourage iwasis ng iya tausung ngwi ng doat tawag do kuru ka khwengui mong uwa dami ke sikwara khosung yi ea dami ko mong uwa sikwara sikwara khosung wa empowerment especially ngana ke dami deme ka mkwa uwa women empowerment dawe deme mo sorg o yong hao sikwara oho unsung katoa yi kwega okta ing esngkitsi he kwa ngungwa ao giang unkay asunge ke na kwara tingui nak tua bom, suka kang suka kayak kuingui, nak kekati kek dosung, nak bokuruk tamik tak kecingui. Tak tua ngang ngang kang tua kuingui kek ngui, kaya hidup gak awo ngui, awo in power at e, kaya awat saw. Tamit tuan sing tua, ke or woman empowerment, kaya kagak kami juice.

0: Eska.
1: Yawa yanwe.
2: Tam nyege ire ama kwa Eska FM ki ba mara ho keke tena di Maritzburg ho bori shora ma tera. Kraha manda kwa nersha a tshinbunga kwena gana o anje kuingo Eskom shinqimiya ti kraha paro 8.83% ga 2017 ndai ke gana suite go ikim. Nersha si u mbuka kwen che kla e kwe kwa wakwe ngo kra kha e che kara kwen na kwe oku kwa ii kwe paro e shu ita. Mbuka kwen ki dango di 2 Oktober ka si kara anango hanao klam je kwe ita. Nersha nga te si nu kra kha si paro e e hana kwa ku ka kwe. Angi e ngi a jao ju tuji ngo sere ji shu ite kwa ha a itama hanu kwa ka itam. Angi e a kwe do sana tenu yen aprol ni kama e kuri ki nyama ku jawa kwe ngo Eskom ki kra kha a kumwa kona. Ngo ananyama ko shuya kwa agwe ta kono municipality jiki kwa kon kwena yen yuli ki nyama ko 8.84% de endiro na kwa agwe. Built One South Africa kom koma bosa ta ki de parte ng zika si koro ko kuye Johannesburg ki kha agwe parte ik ete koma musi maimane tse u kuye si kute kha agwe. Bosa nga te sinu kuye he ngo tse unisa kwa agwe ko municipality ji u chea karamandak ehe. Go sere jiu chaya kara jao ka hena kwen a chaya kara ngo jao ji ahinya mahen. Parte e te khaa sinu ngo tu jao ji shaa na kraha kwe ji na kwen na ungu ji na mbuga na ungwarata jao ji khana chaya kara maa kwe tama. Ngo etese na go Fairview takti te kun tuan kun osure Johannesburg kwe ikim. Africa mai buye awen esika burgomaster siete gun kwena a municipality ji Gauteng ki ngkhama e mukunda koroko si ti shuri ka agwem ngwe club town ki soweto ki tesena gwe no parte hengge ti kuri ki mu de khwanu ngo meeting ok ite him kuri pa president dem EFF nama Floyd Chivambo ara ku kwa go a hinqo matiki Chivambo a karatin sino parte he tete go korokwe South Africa si ofir desin 500 veke ji yo ka ha khana khwe ate go tam porisi u khirwen a ka ji kharat yen no kharat a kha shure tswana u start shure ji Gauteng ki u ka tsi ka go tshuka gara sen go e khire na go tim ku ya matlo khwe department de shure khwe e ono abile lubuelwana. Nga de sinu tuan ukuna ngo shota ati na ngu kwa kuki ngu aga kuhwe e ngu kwa agwe

0: Abangani bam wa muso yang si gege ngam ke muli wala kwam teke tine kama 55 maniteke konke radio xka fm mwala gita kwamu teke chimbui katang spam ke 5 manita yem chwa gumi ngam program atike kam chik gigia kama wala ngam hwa chik gawa yalf irik ngewi ngam ko kigita mwata ak kawin ngawa wale wa yalfu mchik gigia gita kata sa yalf irik ngewi gita ngwala ka pandu gwe ke chimbu ke isas karmise ta chik de gita a sikam ngam kya program ta program uling chim to dura chik de gita ngam kawisi sim ku ge ka kuitin adang ta bunga gita ge sa ki anjika em ge sun kwa he kra kha kwa ge kulam chum khale ma sa de ge khalasi we a ya kra kha stasi ngau ya angkwat in wa kra kha ke Doni sigi ngana kwa puta nanga heke kwa eka tini gichi akhalem. Ayakara kha boksi gala kangi dagi ui. Na atam sigi fitika muku giga kwe kwama kang ujila u. Kara kha ng. Electricity ay department de kara kha ngum kosun. Na atam fitika muku giga kwe ujila u. Kara kha gu kha ya ngke gige ku u. Ntena wake ya ngum si ka u sika tuchia kang ha. Si tragudu aga ci ka u jela ya ka nya kraha ke chumhale wa ka ngite ne mhage asa wala si chimusi na ke si atu ci tuwa hege si ya ge to to akwama han hasi a me ukraha ta kraha ka ge ta ge wa chumhale wa ka ge kama sol play ki municipality ti hege giam ki koma thisa bunga muku ge ka ku konhi wa chimusi magme kanga ko program tan subang gumani te akwa mem gen kama walin kai khawsi program nga hwachik de o walang nga hwachik de ka khisi ga tin ge akalu tom ke wala si lagi chwang nga male abunga kem tan jiwang na gam ko kuma ke kon ke honor in si wang nga jiga ge ni kha mu ku chik de ge ka sa kolite ma program ge sin chwachik ga walang nga hwachik de ge ta akala utom hu
1: yeah em bros Música.

0: 11 uur het Amagwa XK FMK Bori Eswarama Tera Maritsbergum. Solplaike Municipaliteit de Kimberley Kwenga de Senugoro Osi Iya Hotek Ehet en Tau de Hongwa Koteta Kamate no go Stati Mhojina Sebi Hoji nga Oegite Tau Jahoji A Wo de Tama. Bere wa siguro o iye klok ek awan klok ika tseye sika oranye flak faifu klausen kwee eswiri karatingi ngo tseu nise klausene tseu di bara a klom di a a ngo tuasa waji twa nako mwidi kwa nung esa atama nuwet kap mkunda situ ani jate e gudam kwee ma kwee municipaliteti e tabo mo tibi nga adeseno aha din ai a daka ape sena ti nwi jita makhanu tsaay tati na dawje kwee iya wati nako go shengi a khale shiwe nja daro tini tam. Mo tibi imbu nga kwen a nga ata sino tom ding a agwana o ha kwa kuita habana ka kama gweta nukra ha chiri kujitama no te kuhinse na gweta. Polisa na Johannesburg si doro pa kaoki 1.5 milioon rand kasi sire sai si sire na sporti kabo na sporti abaji a kuwa kwa ti takono jao ka iko hoji a hoji ngom ka kwejima. Aki desin sewa hone ti kweji ni a tau nisa ana kwe hindiro awaji u kweji tako Springboku na klao awaji tamakano shuri na tim. Polisa kwe ya makwe Amanda van Wyk nga disin operasi vieke ki hi iti ngo ni chochin grupu ji a kweji atieko ngo mako tungu ka ateji o muteto u kweji a ngo tkani kaisam. Trafik ya Mpumalanga si de manda kwe kwa maika teksi ya kase o ti a nisikangia wigwem. Gaugelo Mwela go mukunda si u traffic kite koma go enfir dao si tu imbobela kite jaroti ka hutu ama chaase etim. Mozambiku ka kwa kwe kuru na ti a teksi e khoi kukia mwiti ama Mozambiku za kia khosa hiyo na ama tsa mka di a ni aspirit si di kaika kwe kaiki go mwiti kwa no go si eko hofo kaiki te gwem. Borisi u kheruwem. Tsam dikwe an o hata no fiartin na se cha jira hata kubina ta tsam shika ame base se Bolivia si di a 30 kilometer sa se tsu doropa la paz ki araham 50 kwe akunga ta ha no ni kubi etese na ta ngo base se asiki kubika ho tsu wi konja ekim polisa nqa ri kwa nthi ya di ai a ngo jahoro hati no ambulance tsao kwen tsao jao je hinya dina gwana ha go akwarati go jiki gyawa de kwe ya in khana wo go tam ya fere borisi o khero ga a ha ga bana ga tsubore te ke ke go tsama yen ire ka ma go yom
1: ya fumo de country mountain ga SK FM ring ng tang o min on the flute sinonge Sol Plaque Municipality Town Kimberley ng dagit gaka ng si dagit sakwa ang kay o kawakama kecho ang kay isingit ko agan ng kang Kimberley gani kona kawagaka ng sinong kay flak faifya ng skiting ng awa gaka ng may gagit Telengku tangkama kwege kau sega angge kalika menur kapakuna. Kondi sega ngamun sepala teiti tabo muti bige kengke daka akha ka angga cukup kiki tamwe gongkri sege koba kwa ngau sega ngdaten getola khalaswe kuna tamo tibi ke kengtaki varski ke telengku tagtaka ng cipri sega tena oge karaka katona ote karaka ngau kwa ng. Polisa Johannesburg kuna gitu gita hana dan ngutai 1.5 miliun randa ngeske wana sporti cis ngge sporti skun sapato sing skul gitu gita wana ngawati kwing heki ngome ikan ka ngda usika ng tene gun ngai daisin siya wana rti ki bizreti ti usika ng heas sprim boka ji ngung ngakwa ngda nasnala polisa kung Amanda van Wyke ng hivege sangka chwang ngeske kam kama kwa kulak usi ng hege hang ngga tiga heko waka tenteng ikan ka ng Trafiki ya nghe ampu malanga kona manda kukuma nghe teksi kao gusu ke stamtli kala kasa kuma. Kau helo maula nghe ke provinsi trafiki gani ka nghe enfiri ke bombela gani kona ka nghe teksi kao gusu stam ngwata Mozambiki kawa nghe kli teksi nta ke kans ngote kama te gu kan kodu ka uga kwa ng. Ta kau sika asa sen ta ke vege nga trang sen sen daya o ta nga nil seperti afudang sa kong ngwa nula. Nghe fasi. Di kaca kita kang ifiat sekiranya ke Bombay ya Brussels Bolivia gani kuna ke data kilometer kita tangan lapas kita kau angti kaki five tak sah kamu kui Bombay ya gani ka kau cik ang sing ke gani kuna ke kuna sejarah polisa gitu kita gitu krisi dan kita call call kau ang tamblasi kau semua kwa ikut dia kau kuasa uti kau ingin sakui kau kau mami ngwa yalfi farm kolak kama ini sam kau SKFM.

kumunsliya fwa musong ansi gengam ke nguli wala komte ke yaw fek wa 43 minute ke konke radio xk fm timusi wala komte ke mtini gitu ke chu agunqaba timusi titi gaba ku program wagya konke mu moderna leba a program ka khisi kantini ngokong wa mke wala singi chwang mkukwe ale gaba mkuma ke konke radio xk fm Tim Sol Plaki Municipality ti angwa tu bunga muku giga kwe kwangi wam ke karaha ya angwe ki awa khalasiwe gani kuna kanini kam gita senti ki karaha vi kwa makausun ye kwa pangangawa regulata ke resistam karaha ya chukulu wa atasa muku giga ukaga tuchi kanini kari gita tini ati angwa vi kwa makangi gani muku giga usenke gu ya angki ku ka tin u ka u si seng ya ku ege ka u ka u jila uan si tina ang watu ku ehe tu chi wisi si wa jala si gudu era chik de dibita ku ehe ka wisi si u ke jale si gya sen he ke ka wa failakha kring ha kara ka si ge ta dibita a mi wa chu khali ku ang lagi he ke raka he ge he kam u ge da sen te ke ya giga yer ya switchala iputenanga gani kuna ya nagdu ke mang kalmang gani kuna ya ngite ke wi takang ke gite ka affectir regulator takang ka ke ku khama khwe si gite ke gu khaya hu ujila u ngadi bin am ta ko e si ge ujila ka wi si si hen ha ti du ta ya kraha ke chokho wa kang tini kama sol play ki municipality ti ki naka ang him kwa kwa nga kwa kwa simbui tini chu a gumi ang program ki gang mga grasa fita dure ti grasa kwa program akalutom ki wala humsa ang ki yachon

Vincent Gordon muso ngegege ngamke muli wala qamti ke tolfi qama siwa mini tege konke radio XFM chibusi wala gita qamti wala gitam imgi qam ko qamsi program gya qamke moderna lewa a program ka qisi kantini hwan ka wa mke wala si mukukwe ali dawa mkomagi konke radio XFM tini atwisa mukugega sa kang a kala utom ke wala msa nke chong ngam ge kugin ala dom kokma nke twisa muku giga sa u ka kondha nke chwa ge kang ulim nga gama gede nge nke muku kwasyo chimusi ng maha gumi nga wa program ki dang ge ta asa fita tedura chigira sa kwe program agya kala utom ke wala si nke I chong

Yamasa musung ang he DJ Soso agi ngamke muli welcome teke 12 kwa drin fiertag mani teke konke radio XK FM wala gita kom ke katang supam ke mani teng komem tini chu agum ngawa mko program ke konke radio XK FM kakasi kantini inhokong wa mke wala sing ke kichwang mke tuisam kugiasa mtini ke teke sa ko ehe da tamka gita wana ko hita tapulung lak aka vibungu hanak o o kasi si agi ke wana tapulung ki hula hika ang watu ka sendia muku gika o kabati ke kasi gita o hakal siwe a ya kami kapsala kuna kung he si gala bunga muhema ge konwa mahutu wa chicha ama kya chik kwa ngi gigi gya tapulung ki hula di kamawa asoko ngwin he ang watu u viendu sanga muku gega kwe chu wa anchuki kabisi si ta gita akundi sa khalashiwe gani kuna ta chimbui ki getege wana chi kwa ngwin ya wa deputy minister ya wa transport aka wa pari ngam geko kango ngawa ya ta anji kam ge he asinkwa ke fusion tene gira totutu gika akwa ma anji kang kraha ya nghe nan akam ko ge ke khingwati tene kan ka ge ta uta dinas ko tutu ge ga kwa ta muku ge ga ko ale gwa ko khama ge konke radio XKFM ka khisi kan tene agya u khama che ka agi akondi sa khalishwin anu ke route accident fund aya khamiens kap outreach ye ka igya o kam kwa ale gwa ko khama ngasi ke meta gani khona na mole ke kaya ngin mke kulin tubi irit gani mtin dibi ta ge da wana chi khoin ta ge ta samtwa qengwa ta ya kon ha omke ka khisi ki chige ka i ang patu muku ge ka te chia bunga ka chu kwe ngun hi u ko bunga wa kan tene akalu to mke ngasin kam ge asim ko pren ngum ko ku ge ka ku sa ka ke wala sing te ga nga ka he fuse ngi ge dena sing to ge ka tu to ka kwama kam khang kwa ta a aka ke ngasi wala ke mita khagani khuna wa ka ng he ga akalu to mke ngasi ke konke radio XK FM malaya bunga ke mtan jiwa kwe le gom khuma ke konke radio muku ge ka sa ka ng tene ge akalu to mke wala msing ha ng ge chwang chimusi ntene gira chwa u ngwa ka bisi si ge gang ta chima ka wa khali mkra kha gani khuna mo itene ge kwa kala tu khama khwe kra kha mge da khwa ngi mchi wala ma kra kha chi ya ge nakam hwe ke cha gung he ka tene ne mu thui no wa gung mge da sinte ge ke ya boksha na ke wi a khali shwe gani khuna chimba si tene ge ta ga akwama ya si na ke gu kha ka ngi wi ke ku tamuku dubika ko klinika ka ngka jhem na shoko pa ke du tamaji kam tena ge sin kwa gam he kang ge da tuwa tu hana gulo ka hm ka tam khui ka ng sitine a te angovi ko ma ke kang ge dang ka bisi si gita utama fel khai tim ge tang hri kra kha ka tam khui ka ng sitine a te angovi ko ma ke kang ge dang ka bisi si gita utama fel khai tim ge tang hri kra kha sa gu ko ge ka kwa sa ko da chimba gag

Yan ang ngang SKFM ng ngumita ang kami ng deflation nung ka. So, plagi mong si pala titang, ang Kimberly yan ang tagiga ka ang hea chagda ni ka ang Kimberly po na kati ko yung kuch o siyang kay kuha ang diw kawatid ko isi ka ang sing gita ng keflak faifia ang sing gita vars ka gagagla ka ang kalanggol kong din ka mangalga ng kakinur ka po kuna. Mong si pala titik mo sa atabum si bi kikong tang keda ka sing kakita o tama ko ang mga gigong sa gigong ko ko kung pati nung tinig ko kati na gigong gani ka akala suwi gagay tulad da mo tibi kikong tang gaki vars kita kik ako ng hayagi karakat ko ng hocho gani ka ang da talanggo tinig ko ang Johannesburg kaya amblas ko ang gudya hanag kong kaya da ka sang sike talanggo kita kita o tama ko ang kawi gani ka ang gaki kalikamo ko dito kong ingi ang tinig ko lang kisa ako daga truk ook yang ik zijn klein ke fluctueert aan vast ik kan ik aan het dan ik dat kan wat je kan kan zeg ik goed in kunna kachiso passe ik kan ke ja ja kan ik aan het dorpa singeta ya rita sing de kwasan o satu singeta kwasat ik kwasing kwa wiska polisa de sugita ng take isang tiu sekan konisa u ke ngosin stem tatakang he kwati provinsi polisa komisari sa ngwasik si zakele nyantia ki kunke polisa nung hei eta pangga kamo kuing sing bunga ka tuturu dan ko jala ka stem kecoa kamo kwa dabeda ka usin sini kwa ki trafik sing genggang kama ciuska kungi fasi China ki tagi gusu gira kamsung u Nepal ki kamti na ki kama kwa ki du kakaka ke kawa kama kwe amas la ya gani kuna ki kwenge kawa ki kwenge kwenge kwenge kwenge kwenge kwenge kwenge if days in this is on that thing again do understand that too na pal situation I kisi kama kuita kori yegi singeta hana kang sa kwasa kang yi niyaka on ortis nge nga ke kani ka ng ta ka usi ka ng sin ngi ta kap sing kisi sin tuinda ke o kisis ki du tata kang sin kong kong ki o kama kisi kwa kwa ko nami inge wa yinige fam kol kama tiyum disang kong ngi kwa dimantalugi SKFM.

0: Cam Xka FM Gitlo in Iri, Amago 4 minutes in Yer Hata, no Cam Haya Hate Jawe, Mun, a Taki, Kuikote, Yamago Eja Kunsano, a Karaho Xka FM, Ketina, to say Tuango Cham, Reverton Moyo, no T. Marats Berahum.
1: Kim tawala ke chikde ya waling ke ineri ke SKFM FM tole magyan ambun ge wa SK FM ayitam tawala yam tage chikde mcha program yang higya wa won e aywa ke waling ta chik kocha sangia ka ko program ya siga mangomi ka wa mi reverten moyo ke chikde ke maret sembere khon
0: te o jao shi o ki ti ya boriji ate ay ko twa ko tamanu jite ko ante ke shuri ko ta North Cup Mukunda he april kinyam na ko unique si a An tewuni sa susena tin koma ka kloi kwa kumboronga ji am. Te koma go ha sin ANC na go a te sin koro ko komisi si u kuwa tru ki ngi kwe na kwa nji a te ma go na kwa ka kwe e go a kwe kwe sena se sa e komo in kwa veji te ti KM. Te si ko koma go ha sin o Atlantis tewuni sa uru na kwe hi kapse veske se ani doropa a no muidi kwa no bori eki shwiri eko ke he tam khun jite kwata ngabe kwe jino ni cho ching grupu aku duele msi na sasa adi ngabe kara jao ka a na kun kuri kwa ji u kana na te mboronga jikim tam tuere tuwa te kwa ha wan ekere gwe ta khun kwi kwe si kwa kara tuere tam no kwe dam bori ete aiko kwa gwe
1: Kim jagia sa chigem cha program yang higia wa win e awa ge collect ma chig digim ho ukwan nor kapu kang hi achig digi khamsung yang kya april ka te ki ngui yang chig digia uni ay gan ko na ge kho yang a chong kai si gia khamsung wa ong wa kan chig digia wa gin wa kang ga gan ko na chig digi re thoi ngalo khama khwen inc kang hi sing agia sing wa frikisen commission ay gan ko na ke yikani data hm gege chu bala hangula kan chi dige ngwa kun sai khalma ngang ka chu chi dige ngwa wa kan e onar su ko yi atene gya un an ngwa ka ngan cha program ang hu fasin alantes ayi kan khuna ke dropa yang ka sing agya khams wa kab se vessel veskes aya gani khunan kan agya khams wa kan e ke statu yang chochi ang gulpu chi gi da thwa ngalo khama khuya ka ngi o chochi ai ngai ngaba ke dolem stang hu zala ke khali ai chu changan ke chi de dewin yi khawa thwa tale khama khu gi gi ka ga dewin tegem chawla du chi gi awha tibiri kham ja dira gi sa am chang hum yi ya khu da mui ke iska fm

tweede kamaga ekska FMK bori eswara matera marits berahom. Sol plaik municipality kimbli kwenga de shinuts an tsu disaguro o seko tangarak insina hata ho a tita ango tsu nisa sebi hoji na ko kwena an hoji na rumende na hoji a jehoka de dam. Berewa siguro ama kloika esika oranye flag faifu tsu nkwi he Goats and Casava are, Tom de Barra, Tom de A, and Esa Tatu and Gam Norca Pogite, Gutanga team. Kuyama Common Municipality at Tabo Motibi, Madison Ahadin Aya de Daka Aquarati, Egypt Aitin, Nako, E de Dawata Mahano, Senge, Halasuikite, Kloki Aka team. Motibi Muga Kuananga, this in Tom de A, Guana, Hakwa Huita, Nukra Hats Eri Huita Mano, and Yao Hatase, Tamaja Witam. Johannesburg ke go tlhao jao je kung ka tlona nga de sino daka a go thiana gutubu kungu jite ko di London ke se ko pe se na hoda tam 12 IG go raka se na hoda tam hambe thunga ta khwe am mere wa go rok am go he fluctuate tlosen ku e khom a ana tso baradi a tsamka ane Gauteng mukunda sinja tlosen ta ku ya tam ku ya makwe a ambulance khwe na a ka khiso phasa nga de sino Hana tsu ni saha ngorata ko mote khwe a khongwa tsam no kwese na hana tsao tam. Viska bushi police na nga de hana ke etaka de mbunga khwe na da hono nci partage te ma de khwe na a ngana de tsuwe a nci a ba si de tsam jika mo kunda koro ko ji ama. Mukunda si de police commissaris a si za kele di anti nga de sin police na di ngorata te khom kai gwe go politike jao ji a mbunga nga ji ki hi de tsam jika ma. Amanga adasin khana jarot aya de tsumu teto tlo ukwen she tinu mu teto o wa hake ho di hisen tam borishi u khiri wem china ka kwa un kwe an kha u ku kwa ho ita kra kha jao o iko nja nepal si ki tin e angye hu yo ni himalaya aninja sha tswe ya dik kopo tsam o kwe na un kwe kwe di sen 311 ke ha no 5 di sen 600 di kwe agwana ha cha jere dik ha tin tam tsam de nepal kwe a wika tse kwen ya ha ata ha homa o ka wo se na tim kao jao je kun ka di na nga di kwa ni ha wone di kwe a ngo ye o ka tonal ji ti ji se isi ngo kara ha ngom o proyeke je jao ta hin ase ku garo ha ti se sen do na ho khiste si ki ngo kopo a tsan te wire na iya ku sha kwa kwe iya di kwe na a yi ji na tunja o ji a ngo gwa ji kom ta kom akwara iya huyom Tuwe iribore ada teki ya akhere nge, hawana hatu bori ete kekesa nge, tsamme tuwe iri ama ko der takminite ngye huyomu.

0: 2 uur het amako 30 minute jinge gwa ekska FM ki buri eshwara matera maritz berakum. Solplaki municipality Kimberley Kwenga desino ngi goro osi se iya khotak et anto khunji an tita nga oye khana oye ki tinji ki khaate dama. Mere wa si goro ok amato he wika tseye si ka oranya flag faifu tau sen kuye karati ngo tau di bara an khom di an nukwe sa tama nunwet kapu si oye ki te gudama. Uye makwe a municipality tabo motibi nga arisin aha din aya di daka pese na ti I jit aya nu dawje kwe itati nang e adaro ti go shenge a khale shiwe kite kwe kim. Johannesburg ki nga di kao jao kwe na sinu daka a ngi ti yana gutubo kwa ti ngu ta kwe di lenten ki pese na ti tam. 12 ko onja jise ko raka sena wata tamakano hambe kuma ti kwe ama. Berewa he, heel flak duwe, klausen kuye karatin, kom ding na bara tausa, tamka ane gauteng za tuwa gudam. Kuye makwe, kao jao kwena kakheso pasa, ma disino khana, gwana ohate ko adoropaiki, go taunisa awasi ete kwa gwe kumwa ten khana kwa sina kao dam. Borisi u, herwem. Veska po si u, houtu manda trek ama nga disino hikhenwa te tonel he, go kum houtu jikajingye ota kwarena hui dam. Min tonel ma kwama tsam jika kiang witak an kom ding a amukunda ja te kwa taki amukunda si di houtu o a magazine bazeida naut nga disin tu houtu ji kwe ka tewa iko ji a go a tonel kingiebe ta koro iya huita no du tuit kluf pas ta kono bain kluf pas ita kiang witak eka tin itam pori he tuwe der ta kwe adate ki a akhiri ngwe khabana khatu bori ete kwe kwe kwe u kwama na tsama akhiri amakuyom
1: Kim cawala kecik di ya waling ke twin dar tak manita ngam dek kawa tibiri ke waling ke SK FM. Tole magi ang ambukun kawa SK FM awi tang kya tang kami kagi ngam yamin arverten moyon. Solplay ki municipality tang kya ngam Kimberly agia ngam ya uang kalimang ngam kang teke ti agang ngaw kang hecik di gya uang. Ga ngawagi kaliko kang cik di gya tol kang kami kocik di gya cukuk kawa u kahang. Kahe giawat nga bage chik chwa ay kahan gani kunan. Naktam kahan hei chik digi chuge varski uwa gani kunan ki ngun yateke oranya flag 5 da chik digi da toa kan kama koi kahan hei kaliko digi ya ka chwan hei gu aga kholi teni giya kalit kama ku norkapu aya gani kunan. Ata kaw yang chik digi ya uwa tabo mtibi naktam khawita mani a chik digi te uku ya gani kuna gwanta ki kamsang aga ngawshi kan yagi ya uwa kaliko kan aga gani kuna chung aga kanyang ka chik digi da chuge maaswe u kan hi gong teni chik digi chuge kubu u hei digi gajli pati ngan. Chung kan chik digi ngani kuna steni gya kamsang teki ka chik digi da nungke gulu ya khala suwe aya kunan. Johannesburg ki yin ki giga kamsang uti giga ngun yatekin khalima ngangang chung aga kakka ka ahi chik digi ngun lenden aya kuna kan kan chik digi dan huke giga gani kuna kwa ngun gani aga talfu ka sing agia kamsang teke ti kan chik digi dan huke kali ka ahi sing giga kamsang ti kan aga gani kuna kula chik choyin chik digi chuke sa akuin yin ki giga kamsang uti ka ngole giga ngwa chinju kwa giga ngun yateke khiel flak tuwe aya varski vang kan hi giya uwa kaliko chik di gira thwa kan kama kwe kan hi ga di giya ng ka chwang ke sayit ke khawtin ay gani kunan. Hiso, ponchwa ya ang hi khawitam ni giya ovi koma ay okoy hana kaw giya ng ya teke chikan chik di gira thwa ngalo kama kwe kan sing agia sing uwa statu ya ng ay kunan. Chang hum ay fasin. Veskapu ke yi ng ki giya ka kam sing u do hum. Kevi koma kan giya uwa trafiki aga gani kunan ikon nod aya tonal kuna kan hi agia kamsen teke sing digi da chukin ui koi ang ay kunan. Tonal ya ang sing giya kamsen teke koi nga si digi chukin ama giya uwa kaliko aga kahang kan chik digi ngui kali u profensi yang a kunan. Vi koma aga kawan chik digi ya uwa kuzin pe aizen nod ya ang hi khawit tamani a chik digi ki oku yang halimang kan teke kamsen ke chikan aga gani kunan kang hege ke kale kame ko ugan ko na chigde gya wa ta tui glove aya pati kunan ke chigde ke prince glove aya ko gani kuna ka stene ke ge chuke am wam chang hum yi ya tui diar tak ai fasi te kem chawala duma diwi chigde gya wa akhiri kham ja dira gya sam chang hum ke SK FM

0: 107 qohe tagolong ya ga FM ka matsa se ka temone te ke tuye kama go tao fefen fiyar tak minute jise gwe tao te jao karakwa ha ne den jote tete chane kha o ate ne ti duwate nge cheka tamhe Kimberly Studios o kan na tie tete ya ho ate ne nge cheka tamhe atante sport ta kite wakire gwe eo kwe tao kuno twasa na a sport se gwe tao kheri ya go tamji ane kiare ka ati o ka tuen tuwa ya kano te gwe eo kwe tao kuno twa gwe ne mapou e ti ya kwenye sana kwa ta ya teke ete kai ko khotsa atsamtsi ka teka ya ko tswa go ntse se ka ntio te o Kimberly Studio soka
1: mbamara ga go yo ka teta xkf ma tsetse na tete ta koma le kona ga no kula bi ta ga na ga program tse teta ko ntwa ti no a kara kwa na to a te ke tsame se ko ya ga nka te o ka sport tame te te go ye ko ke ntse ko ntse nne ga tsamre te to se ta twa se te ana khata kona ga o kris ha ke su ihe Sipa United kwa Melford FC se ta kainja kungu kwa tin agu kri he te kha kuta se ko te kota tre su i hen he na kwa na se ka tsang karo ngo kwa tre kun a tsadi se ta ka te go hi yu te ko to anga ra kom na u te e ka ko go Betway Premier se pa te kung kara ko se ri tsa yen ta rugby te ko man kwa han te ta ngun jo kri sina ta kha an Springbok ba ko jo kri a te All Blacks kwa se te a ko ai ki te mo ko na ka All Blacks se ko ka tre khata u kri ha ko na no Firen tuenda tinu se kangivi kwa akara vie ngwe he tieta kun se ke suka yama ko kinza kuno te a ko sa ye ne o kre top ten world stadium ta me te su eto ka kun sa ye ti to ama te te endu kapi fiuksi ngo wona to ro se ta ngwe to sa te ka ta kre ke inza kun sa ye su kha ko se te te kha ko kha ko ke inza kun ko se mkwana ka a tsa qaro nwa ko tete ko na go di yo ke ga tsa o sa go kana ga ka go tsha go ga nne FK FM 107 o ta go nige FM siki nne ji ga tsa mme go di sina go di a ka go go dina de ke tsa me de ga nwa ta ya tsaka kana go create go ye go kenza kung sa ka kwa ra se ka tsa ke kire ta ke teng tsa o sa go kana go di a ka tsa ka ya teko
2: tsela we se go qala go mqhuma ke radio xk fm ona re ntshiwa tonga ga sa tsike phola tsi tsike go e qala tsa mqhuma di 5 day September tsa ngona to recent season tonda ga tsonga ma sengwe spedi tsa ga bona kwetsa na Cheaper United versus Milford bona se ga tlo dena Betway Premiership re sa tena kwa phola ke Jobsonville Stadium kona so we tlo dena phola ke go ntse e tlo go tsha go gam TV go gam mqhuma se ngwe qala go mqhuma go ba sa tsi phola ka ga go tsonga just pa ke ma tsi tsike a vine go a tsi ma sengwe he rugby tena ga go tsa South Africa sa New Zealand ene ke a klub la South Africa ke ta no tini he ma ko tene he ko tie ma sun he rugby tene ke a klub la South Africa sa New Zealand ene ke a klub la South Africa ke ta no tini he ma ko tene

0: cekra e khobse gwanam te kwa da kayatin aje te wo sa hinya ta ha a iya kan tsu sa kanuna hata kwa da suka tsaka runun sa ada ta kayate go me ejiti no me eji hambirita tin tsesi ki aje te anka kota ti ju iji se kwa usa kwa hata ha su i he
1: Ke ba se bola gira chek tama ya half time kona bola ya first 45 and gira ke khawe ko internet kala bola second half chigal sam juma gira da la bola gispani sa gwa chipa united sa Milford da bola gira kin kama ko RTC bola ke ya half time kona yana kala tu da sun coach Brendan Trotter chipa united ke coach ke coach Kanti Pupuma Milford ki e coach magira tane khoda sundang no bola suka bola tane spani chwi sigang gira kan thama gor mutang gira kal do sang juma gira chde sa chinji kol maga bola gira qawa ko e coach sundang gi khoi khoi khamsa ba ko sigi den gi khoi kal do mas bola gira che thama ya half time ko spani sung ge ya chingu e quick eight e gan wasi tane gya cho o wa chwi sigang gya kal do ba sing jin par na khau che e bola tane gi gi khoi ko chipa united gi owner garu khaba khoi cha cha ya gi meta tua palace kuna dena tinga ngi mil 40 tane gi da khuki wana argar cha gi ki ha palace kuna wa che base gi bola gi ko da gira kin khamo ko kum kum khamo ko ka ba betwe premiership tane gi akot en mata ga sa bola second half ma am jujik gi da tu bola juma gi da ga gaila gira ko top 10 vel kambu kuna ki showe to costian province bola gira kin khamo ni khamo ri chok khak ali gum kum da radio x ka fm honor ni sewa ngi ni kha che bola gi khak ko da gi kin khamo ri kin khamo ko che bola ka half time ma kal dura se ko he ba se ko play gi sin da gi kha ko bola mas chipa united ni ma wala gi sitole same da gi wala number 50 number 33 dene gyaola chai chaya glove dene gyaola karim number 6 wete ne game hoje de chip enete dun da masin ko te ne milfo dun huna dene kola kya yi khoy khoy gya kala tur garo ko chi chi gya tsaiwa madando dene gyaola si ya ya dene gyaola kwanya dene gyaola ote bola gyo ko number 6 joy dene gyaola radebe number 5 number 21 globi oy eta ne gya kala to chi pa milfo gani kona san ko chi ma chi gira ne to tro ko chi gita ne gya san kala to sporti wa chi jala san ko ehe age ari ko kuma koi tefe hetena sun ko South Africa sa New Zealand tena ge dal mun sara khabi sun ko tena kalinga ma wana bola tena ko Betway Premiership
2: Chipa United
1: sa Milford ko Betway Premiership ge season ti angam 2026 la to ge 2027 season ge ko ida makala sam juma ati ge ket aka la bola wa kawisi ke tena ge ka to sun ko ti sa to ge na ka wasu tro na sun ge tena ge da khang kham ke handi tena ge ti wana e ko ahi ti ko ke na Milford ere na ngi kuna player sun tena ge ang twin ha da ti lu chok ok to bola na sa tena ge ti hana yellow card ke Chipa United a player ache bola ge kwa kwa ase bola ge ri khama ge ri kum kwa ko initially from the free kick taken well come as yellow card gun kuna eh wa Chipa United offset wire firi wasun kona wire five ki Chipa United Milford dangia kona ga cha ingi ge wana wa chigiri kula offset tin ge ra kula yellow card tin ko na ge red card tin ge ra kula che bhala ge khoko sun che khongi ma tin ge khala es komo che ge ge khabola ki ankle jala ki pa chawe ki ukha Skomosha standing up. Skomosha get a tumble here and Stanley Nobali. Jo hitene ki amkha. O tala tsamhwa we dang khumang klo magya tsal tuan sum juma ge ta tsagala bola ke. Bola ka khumfasi khuna ko e pito chung qoba khawa singdegi mkhati khamba bola ka fasi khuna ga maqala tu. Da ba sung di tso wa khakwa ga hitefe se qoba kuma qala dum kuma radio extra FM nareng sewa. O ni khara tse bola ge kwa ge dang khumkhama khwe. Ya Andrew kaje angang ko bola amane sa game juma chiga gita of gaina bola juma gita ku khama ko gama Chipa United digama Milford uche bola gi khokwa
0: Chipa kwa tsa u sa bora ya re taba khana Milford ko khuwa ko kapare si o ke o krisi o ke kuya ko ya kha bora si o ke tsan kano na kha go se iya tsa de ho ko munu nqe second half u khamsa ke Milford ka ka kana ko Chipa ka wina sa ye bora
1: ya ba sa che Andrew kapi fibundo na to gongola kage ko magi se bhula gere ko thama ga tsage Chipa United ki gani hola tale ro sang bhula ga second half sang chili boys maji ga geta ne ha ma ha Chipa main chi ga gera gala bhula de maji ga ha ni ni pot main gera gala bhula kaise ga lagne gera tale tu sang ati ke bhula ke ya khawisi ko na ni ta mai ta ko na ma gera sang juma gi te gala bhula ga Betway Premiership gyang ma ta ta tam ko di 5 day Sebelum September atau mukuna, ini kan kita belum aset fanes dari sotjala. Indro kapi fixing dua nato gonggol ada gawa betul tu masih nanti kita yang kerjain gonggol nak esok itu. Tapi sangat well kambok kuna aset tahu cie weda game mukua supporter sonten ini dia. Aku kambok kuya, kawak kambok kuya, kita aku kambok kuya. Spanish yang ki maso, mesti boleh ke half time dan kalau boleh segenap. Aji dah dalam dasar cuma kita aji dah aku kambok kuya bola. Wajar bola kita kuat kuat lagi. Kambok kuya kum kambok kuya Spanish tu sih sanggih datang ini ki aku kambok kuya bola. Tichike bola ke ya half time kuna
0: ama ya kwa half time o hwan paka parenza ke yeng ke te ukrete ke te khasa te ta kwa di kam reng he reng di bi ku sin goro kna hambe khabana kun di bi ku he no khabana kun di bi ku sin goro na te khabana ke bi ko tak khak be ke suka ka ka ko ke te kwa hata ha ka ka ko ke te ka ko sa kwa te tengin go ka ka ko ko wina ko te ko ka ke se te ta ka ya hati en pa i kra aba sia kwa ke su i he fe fe fe ta ka aba sia kwa ha ham ta ba hanu ora tamme tekse ko ya kwa khabana khate ku ko samo barai ko taba khana chekara khata ta ang ko khate abu baka mubarak ama ka sura he wo khata no krisiki ande sen kum ko bange khata ka ka sa kuma tuma ma kai kara ka suka inkwasi koma ko chekara kwa kwa kwa tabahana unta ti khodi khonqwa ko saati khaka ko chekara kwa kasuka

0: Teki kam hete tetakwa tete ya ko khakana kwa kana hang pam go koma ana khata kam kita wa chekara da kaya tike suka kama aru habe ke ho jeta I kara abasi da kaya ti kom ko banga te khaba chekara khata khata Okri ku saka su ihe te tu angara ku te he kari kara ku te ku mandai kara ku kwa eska te ku angu sekeri kwa sarita. Kapioro koma kapioro he kaya kara ku angka tu kri ke inza kunta. Kama te ku insa kia itiwe nge khat kama tita kwa inti hete yama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ora ya ma khak eta kete han ko ya ma khak kleskat guru guru kata ka hak eta men ko ya ma ha mel fot ko ko kat ka kat me ko sa kya ka ka ka ka ka ka ka sa ye para ima khat ka ma kya kya ka da bora ka ma kwa dang an ka da ka ya ti ka ma ko war da ba ka ta te ya ka ka ko mel fot ko di ka se ka ka inja kun kwati ka ba kher kru da ka tin ko go si ka ma ka ka ba da te ka ka ko si khe ka ko ko ko khe ka ngo he ka ka di da ka ka na ha ka ka di ye sin ji bin na ko ko ko ka ma kya ba na ko ka ma ka iman ta te ho ko te be iman ha ko ti o sa ta ko ngak ko ta na te be ko ma be ni iman mu sa hia mu ko ata ho an te ngak ko ti kwa no ka bora mel fot ko di mel fot ko kwa da ka ha ti kwa ko ko sa da ngak ti mel fot ko bora ti ka se so ho ya ka ta ka ti ka ti ka so ka ti sa ge ho ka kan ko se no ro ko bora hai Yam ka halfo ikot iya nne ka kwat isa da ikra ka kwa ba sieti. Ka pa dia da ka ka ti chipa ko kyan kwa te ri chipa ko suru na kwa pura re ai tebe. E da pek man mang mana ana ikra ka ko ha man barakum ta ba na ka isa na ko ap ko ko amu at ka ti. Ka pa dia da ka ti de ka ker ko ko ba ka ko ser ko khwara ku ta ko en khwa ko ko khiri. Ngkhwe ka ngkhwe ge ko ya sing ge bina ko ya kwa ko da ikra ti sa jawati. Nih kak kak kuat tak kam kak kau nak ikhlas siapa siapa kuat tu kam kau kak tidak pasti nak kuat. Eh, jadi kau kau kau jadi kau kau buka borak kerja kerja kau suka. Akhir borak sekarang nak kau kau kau kau abang iya kau borak kau kau teman kau senada kau hati. Ada ikhlas barang nak kau kuat kau kau jawab jawab kau kau dia ada kau guana kau. Kau kau di guana kau melfot kau saya kau tang kau tiap kau nak kau kau kian kau tiap tiap kau kau borak. Ngka kat ka kwaten ha kat iku kat te ko karana ha ha padia de ha mel fot ka bora ana khata mel fot ka dia de ka ti ak kara ha jama ka di ha ka dia ma kat ka ko ka ba kat ka na ka sa ba tur wa gure ku ko ha ti ka ba mo ku ko ti ngi ti ka so chare chare na jama ko ko sin kara ha kan kai ko ba wa ho yete ka ma wa ko ha ko ha mo di ko ya ma ko yete ko na ha yete ta ke bi sin ha bora kai ke ya ha Kuskan buat tak kaya senak kaya cakur tak kaya ti. Muka saya kau borak kaya cuma kau tak kiri kiri senak musuh abah susah nak kau. Melfort kau saya kau kaya jauh kau saya jawab tambahan kau borak kiri kiri musik saya borak kau yang nak ada kisah kau kata kaya kau cuci kau kaya jauh kau cipak kau saya kau borak. Kaya kaya kau saya jawab cipak kau. Akhirnya kau mengyam kau barap jawab kaya jauh kau terkejut kau kau iye. Mel fot ko bate ya kada bora kara ka ge baka di si khwan pati kwanam te te tak te te de xk fm ski chipa united ko no mel fot fc ko da kay ko hatta ka ka ko banam khang nu nu nu ho I ko hatta ngam ka yosef mu ka kuive kare na gata am ka daban kare na gata kai ko nata bahan kan awas ye ye tai ati hin pa bora kai kai na kibi na kada bang tawa darat chonsi mona kai jakun ko samo ar bdai karan chobeni chobeni iya dalan ko tawa antara na khai mel fot ko se ha kai jakun ko sai jawa ti chili chili inja bora kara ha kin sa dia de ka ha khata thur kur na ka ha ka khar ki ukor ka ma ne kin ki kara ha me ye ko dati de ye ko sura de kham kham kham khata dia de ka ha tun ja tum an mang mana ne ki kha ku ti Nema ngoqaya bethe nok. Inkwam gogokho mangomukhwa muwa kwa. Inkwam tabangano kakecho. Zikakayo thuwa khata. Ama sushela tezenqati khama hambe khulu okrisi oti ngwana ngati zikakayo. Khama go tsanna go komse no bali ma dzeka jao kya re tsaba khano na bora ke ke ra nwa ba ke so isa kama ko yeng ha kya o khwe ga tsa tsaya go se da kham ka we khama nqa da ka ti ima khama ko mai we kham meta a nwi kha e ima khama tlo se ye tsas ka te 5 and 5 tax se se ya rata bano tsa ka go gwana mo ga nnu nnu
1: re se phala ke ra khutlhama tse Milford go bola da pa se tlo khwe one touch two touch Milford ke bola tena ga khada ni dura chipa united kiwa chipa united ke bolaga bet your premise 55th minute time chua bolaga ni lagu ngo 0-0 masan yor gar ni kamoke wan tsaira kon kau ke te o jili kamoke eran kuna chabela gere churo khapola gizan kon tsaye totenvel kambu kuna showeto bet your premise ze bolante ni ke tala to ke cut back ko nga bola ko gmo 1-0 ta play ang gira ta todo pa si play gi sin tunga ko bola da oli ko gokha ko na dani ko na chipa united ta sewa 1043 o che bola ko ko ra kam ko kam ko ri to ga kal do kam ko radio sta fm monar ni sewa mo ni kha ze bola ge kam ko ko na chipa united ke ra ona ko na kal ko ni magira na ko eh wasin kulik auto ni geta wanar garo chipa united ten ge wanar garo mu kamakwe inside the ball angira kham kha bola bola ngawo se khago no akipa sapora singira au kamakwe season 5 tak minita chonam chwa chipa united 0 Milford 0 wache bola ko betway premiership gira kamakwe indiana ge bola o min asetones dalisto dala ki andrew cup fixing do na to agongola chipa united ke bolatena ga unde bolaga benje ta khaduda Milford fc angira ngwa tsai kum khale ni khona basa yo kolatena kya kum kum na den gire cho Milford ple gire chole bolad bi detena chipa united ke wa pide chon ngde bola offside offside chipa united offset gani kona yafiri kichipa Milford 10-0 che bola ge kwa kwa gira kuntama ko kum kama ko e ngwa ko kanga ni ngana beto premiership season se gya kwa ne zan kipa gera go bola ngna kucho bola utale ni kona bola ngwa kwa te chipa united ke bola dana ga aso bola gera tunda kwa ko li kona sana chipa united ke wa defensive kona bola ngira kwa te khadida Milford kiwa Milford ki bola kana ga kato bola ga cut back ase bola gere kin thoba kin thoba ga Milford age da lo kama ko ye gira lo kama ko ngwa chipa united makato ase njwa gere karan yeni beto premiership ga ko ye kama sem bola gere kin kama ko wedan kama tane support ase tane gere kama ko kambo gira kala to sunche he isman gya ko bola Milford sore chipa united ki bola tane ga bola tane chipa united ki wal to bola cross ko bola bola gira kin kama ko gu bola de gi chipa united ko bola ra kham o kin kama ko kipa ne bola ka kongo gu bola masin ulit o dene gumi gira chipa ka bola chipa united ke bola tena gara gere kumkhama ni kumkhama ke cho ga khakal gam kumkhama ga radio xka fm monan cho o ne hasa che bola ga ku ga spirit ga chipa united sa Milford le ko gi dan chola ge ra khum bola long pass bola ge kumkhama ke one on one ka ga bola ga chan bi bi bola de pass ak oli bola ge ra kumkhama ke chipa united ge dan kumkhama ke chipa united ten gira oi khama khwe khadene duta Milford kewa eren 50 minute da tongam chora bolena gira 0-0 gira kan kan Jacksonville stadium kuna asobecho betwe premiership tan gira kan Milford ki bhula tanaga go bhula rang ale kuna Milford kuna bhula tan gira kan bhulang gira kan kan go kan kan go Milford ki watinaga Milford ki bhula tanaga bhulang gira pasang e one touch two touch ole kuna Milford bubhla rangira pasi khamako bolangira akhong khamako e khalekuna bola girang e Milford ke bola khom bola rangira thong khamako o se ko bola ko to bola benja ni obali tangira chura am bola o se ko gira ko e chipo united ke ne go bola taunga o se cross to bola bola gira kan khamako khala to bola ga ku jiga pasi da pal ngona skill si tane kira ngum e Milford oli koden kira go bola se stakh mani ta tonem chora bola den kira go no 0-0 chibo united 0 Milford FC 0 se bola go kor kin kamo kin kamo go betwe premiership na gen ngon e Dobsonville stadium kona sobecho maso Milford go bola ang duwi to chibo united on hale kona chibo united divi da dan kamagon hale kuna Milford dan divi da on hale kuna gudu bulat da ole kuna ngombre garo ko itene git go bola pasi no wasa bola gira kan kamagon kosi kosi gira go bola na pasi goalkeeper Milford go bola dan gira kan kamagon ngwa kan bola de tra plein wasa bola gira chaw ay ku plein gira chaw kan bola je pala gam tipo ko bola da jang da ko cho Stanley Stanley ajita ko bola dang ko cho ay makala dura sang chinji magira ang wate wa sa to che kam ko lagya yo ko a support asu gira ge kam ko ya jo kam ko ose bola gira kan kamago kan kamago Bans eten gagola Bans 44 gira gum kan chibo united player bola gira chon e ten sesta khamanita ton chwar bola den gira kan kan kamago ose Milford gudi bola pas da kipa Kosi Kosi gira katuri garo kula ma pasa bola gudi bola da tum gwa koli khuna Milford ke bhola tenaga go bhola rang khon leni khuna Milford ke bhola tenaga go bhola rang khon khamoga ase bhola tena Milford ke wa ton se stakh mani ta tong am chora bhola gira tong khamoga Milford ke bhola tenaga leni bola cross mo se bhola tang gira pangwa Milford wasa bola gira kam kam ka e gira kha kha wa pala ngona che bola gira ko re kam bo Milford ntabela ntabela gira da wa da kam tu bola ntabela ka wa rang da kam tu bola che bola gira ko number 22 gira ngon bola da ko cho Mopara gira bola da pasal kipa Stanley ajeng pidu chungko gera deno di bola budi bola ka kipang bolang ge kucho play ang ge sa thamago kui ge gam satena gera kala tu dasang tu gang gera kuni sang na play Stanley a good bola aba sang chinji den gera ang ngat Milford gera ngum chinji Milford gera ngum chinji ose bola gere jale ni kuna o Milford kiwa bola ngo point e throw in chibo united ke bola deni duraga bola gere thong thama ko oh c'est coach na polagé mil fot ki pala ci mona oli fot ndio polagé benje reteni na ci bay ne tet ki wa dubla tet da leni kuna polangi na ko en hale kuna sele mo sele eteni gu bula dag ma hale kuna a passi tamo ko ci bay ne tet captain dubla da tetin ha leni kuna o ci polagé fot ko rek kama kum ka ko di to ba tan algam kuma radio ex fm non se ngi ne ha mo sa ci polagé ko ko tay betwe premise ban gyan won eh ci bay ne tet sa Number 7 ugu bola dan gira ngum skills ga ugu no Number 7 ugu bola figure Raido Asana rigaron hin kam gotene chipa ile chat gede wana bola den geda sigzele ni kona Even sister man ta sun chora bola gira tun kama den gira gun no 00 chipa ile chat 0 Milford 0
0: tete ta ko bari paran ci pat ko tan ka horo ko tan ka ka ci pa be mel fot ko ci ka kayo ko atir ka ko se ka da ki no mande la ka ti ha ata ka ka wede ko na ta se bura ki bi sa ke su i he he te ko ko mo sa tete ak te ke skype ko mo na ten chebe ko da ko ne fm ta zika kayo no mabe na ta kara ha akoseno no mandela takana angi mi ko mel fot ko jate dam sakam ke jate dak ka sa khontarien ko la mata ko disina ta ha kara sa ko mata ta ka on ko set fanes da listo dala endru kapi fiuk singo wona to ko ko li en jase da to ara ka tin la kwaraska karo ngo ta ke ke tin sa ko disina da ka ya disina to ko ja ta ko ra ta ka ya te go ka ko te ka ko rata we SK FM sigi honar ten sheben o rokh ne FM sigi chipa united ko nono Milford FC nono Dobsonville stadium ka te se sia ka so wetoka ya ko te te ki mushole ma ya te mushole ya captain bok gom ko ham poko to sigi se wet kana kata ka huwa e we na date ri tak Wara kara kata class quick Moshole Goodman Moshole class wara tuna tua Le chem gama yang le mak Aba de wat be gama matu kara ta bakan da ko na borak ya ko khat En ka borak en za kur kur da ka ha habak en jakon ko sagya wat ka bahar ko sala tabe bana ka bora figare do ma habak ya ka che so benen ki sia bora so benen do gna horo mara ka ko ma tit ku ko te te bora ka kare ka ka piro ak ngena na ka ta kare ka ta akin ko do wat we ci pa ko bana ma ka dreme su ko be ka su ya da ka ha che ne chem hama kay so kati chem ka kater khata ne king do e ambe chem kala ba kater khata ba tsele bora ya kho cha kho ma be ka pero kare ta be kam se chen kai sina de ta ba kha do ka pero ke ne ma tamas ka kara na bora ke bis ko sa gyawati de de kara kha ba ka bora ne ke ma khom kara kha tus ka ba te kro chere khata ki ko kum pa ma Stanley no bali akwa ati kon kara ko yo xamane ay tek na ko xabora xamdi mo baram ki xamane kara xabora mo para figari dom ki kar figari do ku ya xabora kay kay ngam ka kese na daga ya ti ngam ngam na ko xat kun kun na ko kom ka ka kare kare tin ko sim ka mu ko sim ka ba hari no za bora ti nya ka ka number 5 ni ki tabela kelen ki bora kara ha kelem tabela mo akara tabela tsumya din da gwana mo hakka dia da ka ha ka suka kay kay hakka dina khoro mo kare jawala na khoro kay bora thung kara ma ke wenda bora kay ski awa ku ku ko mo ko ba kan no ma param ki ma baram tawa tsumya da jawar da khar bora mi ma se khwan da wa ka kay nda ko ko ko sa jawta ka ati mel foot ko ma kian kar daga ti en jak la ngana ta khwat bo rebe ko rato ya wa ko rebe ngana na khwa bo rehe ha kwa dia daga ha mel foot ko di mel foot ko mi khain ka beng ha ma chipa ko mi khain ha ma kham mo sin ki pas eta no e ki na khoro ba ko ya ba kwa rato si wa ko ambe tan tu wa bo rebe ma ko e ko ta tan ha ba kian ta ba ni kam chika ba si wa ko be mo sole do wat be ndew te ndew bo rebe kham khar ta ba khana na ta ki sa gya wa ti ta sam meng la ta temo na parang ko e beniten sin 15 ha kum 15 ha sai se ya ko e te temo na ko ate ke se ko ko ha minute 15 ha kum 15 e ya ko 15 ka sai sunik jo ke te ka ko ta ko agre te ka 75 ke se ya ko ha ta ka ko wanam ha no
1: center manita tangum chwar bolatene gida gumna 00 chipa united 0 milford 0 wache bolagi khoko milford ki bolatena ga pase bolagi ka ka benje chipa united oli ka gida gudi bola chipa united ki bolatena ga lagira kan khama gora khama go be club premier sipte na gida ngwa was a long cross the bola gidi tele ni kona ngwa ngwa Milford ke bola tanaka petwe premise e gira ngwa gi Dodsonville stadium kona showe cho hotel province kona gira ko te bola gira kon kon kon kon ko bola to bang ngin ngwa na sapu da sin gira ko kon ko kala da sin juma gira ara ko bola achi bo united ke bola tanaka Kipa gira di Kambu Stanley sa gira pas e bola Stanley gupola da gira pas e leni kona tena chipa United kiwa khatene duita Milford kiwa gupola tika koli kona Milford ki bola tena ga masen bola tena gira pas e kama kwa kapin je pas e first half position Milford 45% de Chipa 55% de second half ang Milford 55% de Chipa United 46% de ball position dali se bola gi hokko in 50% de Chipa nahen fierta wa Milford wa Chipa bola gi hokko asa to tikam bona gi ayu ko asa pota so gidan okama ko as a skill sitani kundan ha kambo kuna but the premise so what kakal gam kuma radio xka fm honarin sewa ngoi ne khasa chibol gam ko te chipo ne tet sa Milford 77 tak manita tong am deni chwa bola gira gunga 00 chipo ne tet 0 Milford 0 bola dana Milford tigewa bo bola dana kon kholeni kuna kon kholeni kal jo bola gya khon Milford ki bola dana ga wasan oli ko tani diro ka bola kona Milford gera ona kona abara gera ka bola mobara gera chure ko ka bola kele ni kona bola ngon era kucho kona Milford ki bola wakar mo kadro sun kona ma kipa mo gera safe Stanley ima safe bola makon kon tsaga binje petro premise mo kala rason bola mag nga 10 dem tena no azanga gere kon tsaga kipa chore kon kha kipa chore kon kha bola tena kona Milford khadira tena woni kona wesi bola gere kon kamo kon kamo ya gog gog nga nga Dodsonville stadium kuna Soweto Brendan Atuta sa Tanti Pupuma coaches and sir agere kheche se khu kosa khu bola gere kan kama gos pani chwe sa ngulita wakwe azang ole ko gere ukha bola gya benje rasene duda Milford ki bola Milford ki bola denaga kata bola ga cross azang bola gere khu ang eleni kuna Milford ku bola da ku khama ku across to bola atsa ga benje rang gira ko ang no thamgara kot ko bola dang kuna wala gere tan kawal hun kawako e inja han ke bolo wa mi on set fanis dalisto dala ke an endru kapi fix ndo na to agu ngola petwe prime se bangi ngon e dot send vel kamu kuna spani chisi tan gira gunu na 0-0 Chipa United 0 Milford 0 ngan se tax manita to ngon to ba sa ngapra gere kan kamako Milford ke bola tan ke igeda lo kamago re garo igeda tu kamago ran kan dag mo era ngal ko kuna le ko gere ko tra bola ga benje tene du da Milford ki wa gri bola da tezi da ole kuna sapora se gere ko kamako Milford sapora so skill se gere ngam kamako na tax tax manita to ngam cho Milford gu bola rang ngal kada ko kamako khata ne du da chipa ne tet ki wa chipa ne tet ke bola khata na ga long cross kuchok a bolage Milford ki ngach guna buri bolada ka kipa nikoshi wasa Milford ku bolada ka singa kara pas khama ko tak tak manita tanam chara bolage kan khama ko kan khama ko khada ni dura chipa ina chet kiwa ku bolada ngwa ka oli kuna bolange ra ku khama ko kucha bolage leni kuna buri bolada idha oli kuna gira kan khama ko Tolong kita kalgam kau meradu ekstra FM menerima siapa mengenai asal cipta pelbagai kekuatan. Ada sesuatu yang kamu tengok di sini. SBC Sport. Masa amper ini kita nak kontrol. Ikut dalam nasib pelbagai orang hingga ke arah garau. Hingga kamu gaya. Cipta United gaya mana? Oleh ogir aku kah bola. Kita ni duda. Milford kiwa long pass. Kamu bola hingga kamu gaya. Milford kiwa bola tenaga. Cekal yang memang eh. Hidup kau cakap ada pelbagai orang hingga kamu gaya. Regar orang hingga kamu gaya. Kali gaya. Cipta United kah duda tenaga. Milford kiwa asa chipa united ku bola rang ka apa se khama ku bola rang dhumda nga asa bola gir kan khama ku Milford oli ko gira ku bola rang ku kha ta tak tak mani ta ngam chwa bola dang gira dhumna 0-0 chipa united 0 Milford 0 petwe prime sip dana gira ku don selve kan bu kuna soweto wasan player ngi gere sa khamago khu san chinji dena girang ma tay Milford number ine tunda gere tawa Molabi gere tawa dana matini gere tawa si so zongo me sa dri da chile a dri radebe sa adawa so bolagi ko ko gere kan khamago ngum khamago number 50 radebe Tiga number 21, Zabi. Masih cincin kita cakap ni, mil 40 kira ni muda pelakar kan kamera kuih. Cuma yang cakap kita pelakar nak gubala orang muda pas kamera kuih tuan tak tak menit atau no. Pelakar kan kamera kuih yang kena ngah, mil 40 di pelakar cuma. Masih berkarung kan kamera kuih, mil 40 cipai nanti jangan kira mana. Kalau kau kira kita bola orang pelakar nak kau na. Chipa United kira wana ikona Masa yon kambo kona kita yo Yotama kwa idrin takhtak manita Tuan ngana makal gula sen kona Magira na kwa te Oh si eu chao kona Makal gula sen Agira tukula tukul kama kwa Angira kwa ngaka benze Bwala ngase pitu gira chuan te Bolang mana ada kucu Milford ke bola waka, pelanggu gira satu muka kui ekor kena. Masa bola gira mana ada kucu Milford ke bola waka, tu orang agam kuma gara dua ekstra FM mana ringsi wa, mungkin ni kalau mesti bola gira kucu ati ogi bola gira terus guna, mesti sepani mesti terkira gila bola. Se Milford gira dalu waka muka kui, sepani terus gira dalu waka muka kui, bola free kick Milford ke bola waka, tackle bagu kamp dia ogat tackle from behind. Follow up Milford kiwa support us ngira ge kama ko Chipa United gu bola rag ngat a na bolin hale kona o se pasi wasa atene tiura Chipa United kiwa gu bola rag khong hale kona wasa na bola gira tun kama ko Milford kiwa khaya tene tiura Chipa United kiwa Frente tak tak media cham chara bola gira tun kama ko Lil Fort gira wana rigaro hin kama ko Kipa gumbi Stanley da chego bola Stanley gumbi da chego bola ra bola gira kin kama ko player down Lil Fort play sorry kipa player gira sa kama ko ki pito gira kwa chon eh beto premier se pa khatene juta Lil Fort kiwa Lil Fort ki bola tanaga aso bola gira kut khat o kona sa gira khamsang play ang chigeo magira sa thumago khu rim chog gira kundi sanga mubara number 22 mubara chimogang gira kundi sanga ora bola gira kun kamon hin thumago wa betway premiership ndan gira kut ak dobsonville kambo kona gi show it chod ngi hanam ki bola mi asset fans dalisto dala chiki endro cup fixing do na to gongola no se bola tan gira gumno 0-0 chipo united 0 Milford 0
0: tamme ka ngeta kwara khate bone kwara khano kuyi ande silu 5 ka 5 minute ya khate ave gom komate ekko mona ta zuma kore ten ko kan ko ta sigirita he yo te ke kre ko kombe a kam si o sigi wara te ka ko kwa ta kwa kore ta he ko kwa na ma kwa bura ta ko sang dei ko sang jawa ti an ko ko ti ta kwa khata ni am ngem dwa mo dwa ma ta ni ta kyan ko kata ko kebi kebi sina de dwa ma ya ma khaya ka kwa ko wa te ke ya ma khaya ka ka ka sang jawa ti ke ya ma khaya wen jaen ko se ko se chu chu chu chu ko kha kwa ana kwa ke khiri we ku wa kwa ngam kam siki ke hen nya ben ta be khwe sa hi be te kam ya khwe hen a chan de khwe hi ya kwa ni ko kala ka kara kwa ma bara ski ka ka ka sa kara da ke ha ni za te da ke ti hi ko kher kher ra ke ja ko kwa ke ja ko kha ndo da ka ngha ja ka kure ama ka ter kha da ki ma ka sa kya ti be bora men jaen ko an sa te kha ta ti ma khom kara kwa ko su ka ko khom se su wa no abari mo ko ndai kara kham ngeh chaw ka kore chak chi pak wa ya ma watan karan kai sina nen jati tin ko borai tan i ko khate security no tabang ka pare na tan ka kai borai ko ko ko khate su easy ka ngi anda su thon ka kwa te ka kona ya ti kai ko na tabase tan kha wa hambe khanan kai ma se ko kwa ko ka en ka ba bora ka ite khir khir da kun ko ta te kwa se ko e da na ro ma kwa te ka ta na kya ko se wa ko a na ka ka ta te ba bora kare ka ta a ma ka te ka ta ge na ka ta ka da se a ma ka te ka ta kan ke u sa tam me ye re kwa na se ko se kri ti be ye ma kwa na ani sa kan ke u sa shuri kai ko kai sa ko kai ti Dobson will say go chuchu akwa kore kore sene kwa ngona ke su i he tes ka anda seno so eto say go chuchu akwa ngona ke bora say go chuchu akwa ke suka inda ki ya khuta hatu uska ka me mati bina khata kam go kam kwa ada chuare khata para khara ta aka kwa tete kuya ja ngah rek tei di uchi khata kwa di Milford nakam suwana bali kwa tia ti kwa kuwa kwa tia i bora hetak ndeu tai karat ngar pak ni sara chat ta ka ter x ka fm honor tin seven o da ko ni fm si set fanes da listo da la endru kapi fiu ku go bona toa kon kolien to se da toa da ka ti ma kibi na khabara si ka hanat ku ska ka ma te ka ma te bi na ko ni ya ta bora si ya kwang khaba doro aka ma kama da ma kama do ma ngari khaba bora khama kuma ko ye khada da khano akin ma chuwa da ke su tu hoyi he so mana ka ka ko tera da ba kharu kya hambe ada sino mo bara ma ngba ada sino shi un goro na ta ta ke i he te te en kwam ka ko se ko ta na wa kham ki se ko chu chu wa ke su ka ngu e tei hambe ngu e beti ko se te ka ta chipa kwa yama kwa bora enka isina de kwa ya kota ti kha kwa ke wenja se chekra kha ta kwa kha pende kha ke usa hasa ke ha ninja nga ye kha kwa ngin bai kwa ku ko fera ninja te sa ka tu ku kwa ku ko ka ka be ko kha kwa ngai isina ti kwa ne kwa ne kwa se ko kwa ne kwa kha ta ke su ko kwa ne kwa ku ko ka na kha ka kha ko ma te ta kwa ra ko si wa ko hambe e kwa ke he kwa na zika yama kwa kya wa bora ka ka ko ande sino ko te kha ta ku ko khiri ka pyero ke kha ta no maka ka gore a tlamana go di go ntse be a nya go go ka ka me ya go aski kapiro kom ko me ko agore akama na ko de ko ngabe ehnya ko ko ka me ya kwaski kapiro kom ko me ko ma ko je ma ko watare tanki

0: ukuthima ajike ayiqonqa kulinqo
1: eskaya waya ngwe eskaya waya
2: ngwe ngwa ala kya direga de kam kuri go a ngwe ngwe September ya gwa tima na mwete kam kuri go a ata meteno tshile ka go ano soto a ga ana kya teno ngawo etina ka go ti e kha ka ra go tla kana ke go da o tai na ta kam kuri ki nge kam jika go na mwete re tem ngwe santa me de kwe na de tshile ka ki Anke ya tshile ka go wena ke na motho e ka mo tshoto go tama kha kha ka ne tlo go tse he XFM re dena mogo 31 September a se tlhala ka go tin muganta no nna mo mo e tsela ka se mo tlo go tlhala ka go e ke ha mo so bana tlhala go namo ka re tlhala go tinki ka ne tshoto a ne ka ne tshile ka go a na ka mo ke ka ne go tego na go tlo ga ne nna mo kwana ka ne tshile ka go tlhala
3: I'm going to go to the next one.

kwetu wen te ka o ke ya ga ta tsan kara kede te mu o te sa o ma te ngi e ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka to te ku i te te ngi bi mu o ko ai ji do a ji ta tu ya na ku ta o se ko ku mo te ka ka ku ri ya to te dara x ka te o ki e ke u te ko mo ko te ki e kara ka e kwa ko o no te u te na te bori te ko mo ko x ka fm ka te o ngongoro e

unaritensiaven ohe ta khona niega fm tsama temone teke foi foi tsama go ta go 2030 minute te tsa o kara go ha na a gan 20 ga minute e ya go ha te ke se go 6 ire ka tsane te Reinhard Kulabe ka punda an o yo kara tsa o ni sa ke eng tsam je a go ita ya ha kha radoso anis oka ne tetwa go ta o tsae kwa ha no temua muteto tamite go kona muteto a temu an o yo kara tsa o ni sa tsaka te o tsaka mjo ka te ya ka te no kona te kunwa te nga jike ta mate siwo te nga jike ta mate a ga eka muteto e tsa o se kwa ibe a kona tsika muteto e gwana mga tsa dza o kara ta ya ga te tsa gwana mga dukuto ta ya ga te kona ke eng ka te mu wo ga so muteto tsa dza o se ke yago no muteto e timi yago no kwa ku muteto dzi kwa ku dza o dzi wo ne ke eka mjike tsan o yo kara tseone sa kiri go tsan o yo kara tseone sa tseka go tsa muto muteto he a dukuto no tsa muto muteto e qata din kona muteto e tsa qata no tsewa de ka anjisi ne tsa ku insi kitama no tsa muteto sika huwa ehinya ku muteto sika tsa ku nya qota a kona tsika hiti yo te jara te muteto e ya ka tseka mtsi o ka ra gono te khomka muteto ene te tsana tswa ga tsa ite ke tsa mtsi ka ika be a ti di tswa tswa ke ga ti o gono muteto go ti ya mako tsa ya go o gono sinxa ba go nxe ka tsa sina go ta no a tsa mtsi ka tsuno hambe tsa kwesena ga khonga go ke kona nxa ba go ye xhuski ana go ta a kona itse tsan o yo kara tsa o ni sa kiri tsan o yo kara tsa o ni sa tseka muteto go muto te khomka da ti te o tsika mtsi o ka

kona re tensiwe o he ta khono nya ga FM tsa matsa se ka temone te ke se se kama go ta 5 and 20 minute te tsa o kara gwana te Reinhard Kulabe ka punda te khusi na go ata gwana tsego go ta 3 iri tse tonde to ha sa rana nya ga iri ka te o twa se go ta o gere ya go le ke tsa mjika te mo tsane o hiyo kara tsone sa ke a inqeta mapontse o u inqeta rado so aniso ka tonde to ha ne te ana gwa te ke se siwe kama gwa go ta o khama go tsa mji te yisere go tsa merado se ke xa ya go tswa go ne te o yisere go tsa mete wana na se go ta o te ke ne ga se ka gere ya go kwa ne te ana gwa hi ke tsa mji ka tsane o hiyo kara tsone sa ke a inrado se ke twa go ta o yisere go tsa mso xa ya go tswa ne yisere go go tse mo te o tsa o tso ka te qara go sa hinyet ada ti me ka re kwa ne te tse go wa gwa hi tswa di swere ma a yisere go go a a kwa na tsika te mo tsane o hiyo kara tsone sa ke a tsa mji ka te yisere go tsama award nonke a yisere go tsikwa na mgarado se tieno te xa e go tswa go ne ti Reinhard Kulabe ka punda u inxere go ti tsoa go khusi no go ita o yate ti gere na wa ga te go e go ita o kontswa tate ha yo ga si go ita o te ki nyege se ka teng se go ita o tsaila go

ke dre khamunete se go ta otemo e ya gwa ha akh ere he ka tisan akh ere xama gwa go ta o xama go tsamje de tluka go ska tsama go ne ti do te tluka gwa tsan tsone sa ke e soto ngwe kwa na jite o tsam kure go jite xa sentate de o tsam kure go jite ana go ta o teta dim kwa na rado e ti do te te tsan tsone sa xao ani tsinja ding thank you kwete ngo akhe tsamje akeke ne te xa sen ngo te kai te kau akone kote ngo kai sinza kuinga kwe tau data tau chaka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda kwe tau ya hantwa tana niyeka te utu nzama sikhiri ya kwe.

Le rilo te ya tsema nwe channe a te kekere ha te ta tuanta namuna kaya te he. No tsamme ngutse ska te mono se kota o nyeha et am ta nyako tui ha mnete tue ngya krakwa ha. No mbamba todi waka ha. Tsam khatwa khwata te ta radio xka fm se ta darana kaya te nke ke kota we. Tsamme se yang gibe na khwang ata khwana ngoto no ti tate tsae kwa te no te me tsae koma o hi oro tsan tseu sa cheka ke mtsu ga ma a te kwa kha ma peu e manxema te nga te si te koma re kwa na satarda kha ta ti te e a te a ka te di 5 ka e ma september ta te ke te mte ni kha ka ngwem di a kuri he te ki te mo no 2006 en 20 kha kuriye de kaya ke nyega kara nyama qumgwe maseko ta teke ya qwema gwa qm na tanxe anenja seko ta nyega gwa tino te anka tenxe anenja teke tin 11 12 teke 3 gum 3 ngwe qwa brena gwa ta ya qweko a 3 ngwe qwa nge tente ana gwa te kuriye seko ta ko teke nge gwa ha nti do wate first step ta qite gwa he te nyam sa atante nyama gwa ta te December mka tsui nyangave feste fo nyama ko ankata feste fo te ki September mkise ko nyama khwata kwa nae ka an tsousa tsuwa kwe mgwe manxema kuri si u kuri o hem programme te wete anka te si ditango ji u tsama atane se ko ta te ki kana khwa ha ditango ji tswa ngo te twa ko darana qare ko ta ko e ja ku ta mi te programme ko te nyama qare khwa ha akona ka swe go di te o go di a te swere qare go ta ka e ja ku ngwe ka te te ha ha te o program ji tsinja ku tsinja kwa ko ha ya sia kwa thu ka 12 ri ki te ten berem te o tsam kha a ngo te o khri ka ko hem mbamba te tsam ngo tato a ka tera ti Marcus Jetembo.

Manowelt Stars en aya on the beat ta kiten onkwena te ya tsiamang chan a te koma te seke ta te ya tsiamana khana o chan ki ya ha ya khri khri ngwe tsam tsese ka temono se ko ta o ga di tin kam ta hi yo khri 39 minute tswa je se ko ta o nge kra kwa ha sorry 38 ha bijna 39 minute go sa hingeng ne te anka de teo tsam ka programme nge te ka ntshara go ta te nga ma te he si teo tsam kuri go jina ta ire ka reta so teo ditango ju tsam si tshwate kya ha nyam ka programme teo siki ditango je te te kere ha ditango je te te na si khere na khwana teo tsam kuri go je te ka ja guye e te na teo tsam kuri go tshwate kya ansam te o kam kure khoji te se ha ya si yalfriki si no yalfriki si yama konja kun ha te o avaska program strategu ye e kwa ka ja kun sa hinwe na kona ki garo no honetin si eva o ta khono nyega fm si kwa na ko tuan ko darati marcus jetembum seta ka te tu ta 12 fere te se khere khere sa hinwe se khabana ga te ki tundu karo kwa ha nduka ma tengui kwa ha kama ya yuma khabana se te ki nduka ro kwa ha